0: Koin tahangan ko kumoy do mamisok, magukas om humontog. Kinawat ako.
1: Taraw tabasi, kumarediaw, DJ Dennis. Om hobi nagi kumared RTM to minanak magurago. Do kasibatan, manunusoy ko kumoy, kumasanan tuon kadazan itaon-taon tunggaing. Magaktagak na ni o

ako mabago. O mapagaw, o kono ko santotay so padi at hun kalazan, do tumanod ko basanan, may gariti na bay na. To susuy ko na po, diti na bay na nga kakumoy diti ko basanan, do tuhun kalazan, do onu aman diho sangyan, do kiva kantakan, do midupagun. Kapag uhun na po kaso, daman diho nga mamadunsay. Kiva nagi da mamuan diti do tunitagong talat. Tay ko tunitagong tabo abo. Om sangyan na po do ongo o tunitagong niyo nga kayo na di o ikambung di do kivatun minidupagun o mikot na di izi ho de damin di minamudunsay do minakadung do nununo po ipadansa anon miga kasa do mamadsu tay manambuizang di tuhun minidupagun kiva podhinan pagaduan om panuan sangyan kikantakan mirupagun magisusway o podhinan dino tumanud isay e minirupagun sinavaan sansavo muheng toy tanak nga au ku osaynig da manusui iho da deiti iti nga iso pomitanan po nga mapuod nung nasavo teka nakasavo na e minirupagun di om iti iso berarti bago o susuzan da insanta daw kya nga id sabi-abi kantakan da umidupagun iso-iso itanudon na po nga magkaudu izi ho da dasom da tuta daw tu kadudufo na po da tuhun midupagun di nga kakal po da au obas da id pambugunan sa paping o mingguguhiyan nun di da muhi da damin hay daw. Aw ikoy ho itun di da napatay no gisom idakivao ubahidzan do papay ho disido te dosido manta diti no do kiva tohu kavo do pagkauduan na tanudon nagyakusa di ho nakasuat na ito bos kano timpo na ito ko do mangiho nunungavi iti tohu kantakan do tanudon ko sa datinaw kalazan sangyan na kiva midupagun kivao da tahugan na da tanudan. Mamisok, magukas, om humantog. Mamisok. Mamisok na po nga ozuvon antok sodop ko onom manta di kinapatazon di tongotega di. O gumuo susuzan no ko tu mamisok. Iso na po di natutunan ko so nga kamuzan da mihumag miyempay di kaduluvo di minirupagun. Ikatumazan ya tinaw kalazan da itinapo kaduluvo da tun nga aupo na kayo nung napatay no om mindadauton di kaino da mangimot tu miyagat au padulyon itabinay tay kakawalisan daw. Sangyan da uton patay ko aisro simba tu tombivo di gya om au di akito da mizaw. Minggu guhi di da mahik idamin o makita di mutu daw o kazuzuwa de hinaminan o makita daw o tinan daw da painvantay o kapiuman nag di da napatay no isido te isido untok talaw ko onom no da humangad kazo o tombiwa di no da kawalisan nga bi daw o mamisok no o lahan da manak vihit da tombiwa di no da sumag dumizaw babahidzan no tumaguvang do kuwa ko mamaon diho kampay na do papayo di tambivo do isilo na po teka sa silo na po nga napatay na o basanan do mamisok na po nga tumimpun tay patimpunan do babog katu do mga sadok ontok sadok umisok kivamay do sinama tay kohintong do man paikamo do babazan tagazo paghuhuy do mamisok sinama tay kahintung din na mandi o sasalay na tavo. Lamoy di ka, do okito, iwaza di tombivo di minirupagun di lumikot na damin hay daw. Tu kivaw kinantakan ipagluwi ka sa, do okito o sap na hapap na tombivo din na di tavo pinasasad di. Kalansaan po iho, tumimong may ngabi ito binay om kawalisan di binidupagun di tatanga di hamin do magisanib-sanib om pisokod na di o sumbo. Kiva may sanghun babahidzan do mamuhaw na di binidupagun di

Miyampay do oiton daw ongan datuni. Munu damikot umampay diho om nung kivada no kasung nga mo'y kaka akan. Boss babayzan na po nga mutut. Manguni may nga vi o balitotok om magaong ataso. Om kiva vongi di aw avasi o butong. Bay no? Om kiva nagi may di asabi om ko iad do magun hogun. Om magikukungkub na di may ito binay kawalisan di dokosi. Kantakan na gadiho, iso kabohyon patiambus di kanu kopi babas. Ito binay tay kawalisan di kiba pikausan matad iso om tiso dahil pagigizon di ho. Kiba nagi da kantakan do iso matad di tuhun tuminimung itatanga di hamin di do suang do tombivo di mirirupagun. Om agumumay o bos bihin patay muntok di tabinay mohoing tay tanak daw. Kumusan ng pagbiting nga mabos imirupagun di maza sanghun di tabinay tay kaolisan daw do mamason muntok di say na po dadayo di. Agunop na pa di o timpu o musuo na di bago di babohizan o tambivo di do gumuhi do vinon daw. Om pagkita na di mahik o sumbong avi. Ngozan na di ho intangay isinama sinasalan da tabo di dada guvang di wabzan tagazo nung kiva da tuha. Momisok magulitin na po nga kiva da pisuzan inko da manapanay tumanod uvang kinizunon. Itiyan na susuy ko na paliti nga kawasanan dahil pinampang. Id uvang papar na po nga miyak kay doon nga daw isi ho daw.

Batas. Magukas ng paliti nga papanaon tay Ozuvon di ontok taraw katu mantad kinabatazon di Minirupagun. Long usubab, mugad may opu paganakandi dahil kahabangan damoy pamungo di aw na pungo ontok minang mahabong. Mamimihangga matututud dadayo opungo po ino gumuhi na di dahil damin. O gugumu iyo panansaan nun, mamaguno na hazagan, mungot na kambing, kiba na kopiso ko kumay diho. Hazagan, loan daw o anuon, om pobugon edvig painsuang do mimpun. Pisoson iloon om humabaw may ivig di. Om kabobozo na di ka, do hinabaw na vig di, o kakikita na ito tombivo di dead hinuminan hay daw. Kawalisan om tambahot po tayo daw. Om aw na di kokito o tambivo di no, do sovyari di ho. Om babahizan no, o manena di no. Miyampay binuizang penbida. Kawasa kumuzon, magukas na paditing sa bagi do piwahitan, idpihatan, ituhun mizaw, om ituhun di nangapatay no. Tay ko pamagunan do kahazapan. Maboso kamay na kambing. Idkantakan, midupagun, hakapan. May dosanginan kalabaw o kinapatazon di. Izanan ka o kalabaw di no, sabagi do sa kazon. Kadudubo di minidupagun, ay pamanan daw pakazan do pun do nabaho. Itiya kambing, ikoton ang taktalaw ang bagukas na po nga sa kazan kaka do kadudubo di minidupagun na sumakoy di som iday dunto do nabaho to kapuva ya iti kambing daw do tana di ungib iti idunto no do nabaho ka o uhiyon do kadudubo do tun kadazan yun na di do no koto na ikot o pamantang do tun kadazan do nu nabaho om punganan di ho i do tana mapongon om dahil na i panizubung na magigizan ina da dayo o ikoton da kaduduwa da tun kadazan da umampay di panizubong. Paghuhu ida kasomo da kinaingan tay ko kogad da hibabaw sombo. Id pintangan tadang ubagukas o gungon may o tagung insan o dunsay insan o tagung tabasi. Papay magon da napupusan na di o pagkauduan om tumimpun da umunsiko pati ambus. Idka po pasisan di nungaduanan. Bukisan na gim, davayag hasagan nga vi otun di, mo'y daaw na di okito da tambivo. Om ipotagong nga bukisan tu, obobaw ka otuni da tagong nung aw no bukisan davayag hasagan. Om ikakakamot di minirupagun, gaong-gaong, kasut-kasut, tuhunan, ununa po idun daw, obiton da humabus di asosulumuntad natadon o da tutudan kumuzon povitan di minirupagun. Inka na ya tatanudan da tun kadazan di gugulupo sangyan da magukas. Manusuizo kamay diti katahu humantog. Kibana gida vokon da mamungan diti da mongin hozop. Humantog da ba diti nga ozvon antok sulop ko apat ngopod kiva da kukuha maon di agagazo id hinuminon hay di tungo tigak di binuizang da babahizan pahudon da tuni da tagung ahayd tay ko anaw gisom ido pitanga sulop ngamuina it ibabahizan makiano kasagan manta di mintatamong da kabangan makipahod da di vato dahil pamanaan daw kuma dahil kahazapan lumoy suku di kadudu barituhon na patay. O piyangazan po o pakyonon nga bilin no, om tumod na di na magagong om babahizan nga mundong na mudop na taluway. Musik bago i da kuang hobi babag kataho minsasubab o moy na di suku di kadudu barituhon na patay. Mumuy na it na babahizan po yung sunduk na kain tapi taytom manindavang da makipahod da divato mananhamay da husungan da izanon di divato i mong muhig da sido mantad tumpadan da ogon gazo tumiwa tangalat ka
Ongo o makito o kazuzuvo di babahizandi sangyan da tumimpun sumuang da vinon da kazapan. O gumuhazap talat da mga so da pamanan nino nga dayho iyo o divato da mangumuhig. Kaykot da kazapan taguak may o babahizandi tuaw na tantu o vangi da ginezin nino. Mangimuot di minta tamong dayho doid nombo inapatay. O patungdodon na di da sila di tu napiangazan na hain. O kasomo na po di kadudubo di napatay di dayho na do ongo o kasuvazo do oho di babahizan. Nung sina inapatay nga mabos sina no babahizan di. Sumimba na di o kadudubo di. Ogumu boson daw, manukatahod, mamason, humangad o manansunod langi, nung kiva do hinosok kay daw di Pempasipo. Kiva rati do usin, amas, pinapidan, o hinosok do dumanaman. Pasunodon daw, isay o pantukusan daw. Miyad nagi may o kadudugo di. O pangop po daw mibihin, tumangkizan na di, o babahizan di, do pohian kuma do vinon do mizaw. Manunusoy na di babahizan di. Pason-pason panunsunodan hangad mantad di tambivo di tongotiyagak kuma do kaminan hay daw. Hingkumon ko na di si Suzanne niti. Na, yagak kay nagugunop no kaintangan ko diti kakumay yotahu pagkauduan ikobasanan datuhon ka na dyan. So ngayon, dakiva po paganakan diho de amido pagun. Pangimato, o bisa, iso kay mazan, panogi, kay mazan kang ko to kikabahan tuhon to ko de malapanay kukuha maon magambivoriti. Ahom o pinangayaan na babahizan, gisom idakano de miyagariti. Kabahan megaditi mentok dagon na po nga aiso ida kasan datang presizon tu kobosanan po di nga tagahon kaso da katumbazan kawabago iti ubino di ho mungin hozok obat tay nobat o kabahan iti do natagak tay tumagak om aiso na di do kayo do manapanay navahiyo na di do tanong susuzon po di o gingo bada o kobosanan tako diti kapapointutun datinaw subay isay wagu tuhun miyagar toko zozo toko no dahil sampamagunan sampagatanan o gumupo o adat-adat kawasanan datinaw kanazan iaw po na soyzuk na natagak na di aiso dono iya toy pinupo iya kabahan novit minatay do pupus kaluluwa di ginabo iso palati wagu o susuzan kuda subay ta daw ikakumoy do mabuod. Iti antakan do savyavi tun na kasabo tay kanasabo dahil pamugunan. Ngayon iti na po pabuod do tun kadazan nga po insusubay manta di tun nga vi do subay. Ahom. Kada ako pangindagup do vaig hazagan dito pakikitanon ko may do magigizon dahil kahazapan kadawabuhizan. Ikakano o tarampatan ko dahil susunan taraw diti opo po it asa tutokong kopyong way bago dahil suvay kasipatan katawanan jay.

Ingkano nongol disu tepinay kungabi kointangan kokomoy no mamisok mangukas om humontog pinahumbus di gundahing Morales Michael Subinon damantad kampung Tagad Mahandoy Pinampang. Mika dipason di gundahing Morales di tepinay ko kiva powagu o kointangan di sido no kokomoy no kubasanan diti doi timpu na suvay. Katohonan binakinungaw hansan kapayhan kubasanan diti tamay mo na ogompi sundong ima da adari da susuzan po di nga itino itanda da kiva hide diti kubasanan itanda da kahintutunan tinaw toko insan po katohonan binakinungaw kapiso mo wagu. Dabay no jam ko bahu opodom si jam minit tekod bongo pod minit na di semok na. Tapi naik ngabi dongo subabit po kunta ko. Kiba po timpul opod minit miyampay do sopan teko oputan bago makinaw do hozo songkoton. Nongo di su kapayhan kakamay na ko basanan itino di katahodan din san po. Kumadi gundahing Morales Michael Subinon. Bah, tapi naik kong abi, aku kenang kumuhi isyaw sengyan na itimpo kalamazan na kamatan diti. Kada kasusa, nung aw di, kukuhi, mantad sodo, kumadid kampung sandi, nga diyon na po maza na kasayimbahan mitihambus na itv kamay ni. Kabubuzo kalalahan na kalamazan kamatan na itpagunta ko sabah. Bah, tapi naik kong abi, Justin, Dato Justin Simolitis Musud, natagak na idlahan.

Hoso di Latifa Gindog adik kopusanku. Om Tauvi nadi tetbrek ngavi noni majikoli malisius kamijan nohian buhita.

tanaw pisa samaan niyo ho kadi Malaysia galos tamnay ko abi. Kasi man mos kada saan pupusan ko miyempay hozo datowi na diti. Manta di Cornelia Joannis Munsiko tanaw kamatan. Opusan iti minsun zo na di naman tada iti hinimput ko sa himbaan mos kadazan no tadaw bay no teko konti teko studio kamay di muntok tadaw bay no nahibay kopi somo bago do itim pumikot tikid tadaw bagay tiko sa himbaan jam ka 40 minit min subab gisom jam ko sizam do dongo subab o ngaw dezu. Kana tapi naik kami ansan anu inohud teko nakoni no ngodizu do it ko sai man bos kada san tara bai no diti nak panak no kopaihan anak pumahis lagi nabo pono ko tambahut diazu i tindahanon ko posisan diti maza it ko sai man bos kada san. Jadi mingkano ko tohodan kinomo ko tobian nam konsikan menandak tadau tegas da kamatan dai nombo ko no pangabidino da tadau suvab kombino ko zo na setan pogun da ko tau ngo podam ko tau podamiso da Wuhan di tiko himo. Mingkano ko zo di tema da kamatan kano no magiso sampu diho no i omoton to ko menandak da lamay kamatan mengomot ka da pisampuvan id kalamazan moy da katiambus iti pihumagan katanangan da id pagunta ko din da season tinaw din ako pangamido namot

Timog ramalutokti kalungupan di antakaw at ang babal rusonor na no kapam lilit raginyo ondo maruno makalala. Maruno intok raginyo makakaran amon na jamol na salinut bahan kimia. Konya kraliurti, timog no malutok intonayo ang abas rana salin ginsamol maya kapam serangga ondo makabisa. Maruno pat kalayam takaw kumiraw ratimog malutokti masauk bagura intok nilo masak. Pai takau poloso lalain takau mangkuli ratimu malutok kapuam biur. Kapaganan masalah kumapit, rukalo pagi lalain takau.

ko pisa na kanda tatuang kumada kaya tapi na itambalit ko hampa ko na patatuang bayan titi tatuang tadaw ko limo ko dua na hapadam dua tulan ko limo dua na ribu dua na hapadam manam dun na po mangan na kayo kalansan anda tong ano dat papotus at binuruburu teka buruan dat tadaw bayan na posi ko nagi ito pointanod terima dumon ako dung tika salimbahan toko ko salimbahan bros dusunid sa Bavi FM na pagulo nila po si ko kumadi DJ Sylvia Magius pinakamalot tika salimbahan bros murutam salinay datolo jam diti insan po miyampay ko doha LP Harapi Alpinos aid ko salimbahan toko Megal terima rohian akod pailo dat kano ko tumanod ko salimbahan diti maya dot frequency tumanod dot kinayanan na kayo iti san watas tanabon siyam na podom 2.2 FM damat nila kano na gito manod sa libahan niti mayad RTM click id patatang kapagun tanto na po maya diti at kasalimbahan miti lambos id FB sabah VFM be good nagi hitihid TikTok ampun si ko kumada kayo hinakapaguluh minay ponwaw minay pangambalot na hitihid TikTok nagi hitihid FB. At atuang bayan ay sa tababayan pinatamad ay so nagi at artist dit kano dat naparikot teko rumikot nga mamalihis-lihis ako na pag ginawa may mpay dat kaprangan sinding-sinding tamad so ay ka magilang-ilang dat kabar-kabar kawawago kapagulo arhiyan kod parang odo kayo dito dua sinding-sinding-sinding karhiyan naman tadi henjasli kaundarangan hinuyan mararabuat mantad di Selvista David.

Kaguli ka wagong MP do LP Rapel Pinos jam ko siam talun hapo dami sa minit at tatuang mulok pa pituangan para ko karoraw dot kondarangan naging nasuab ngara dati awo kondo kayo himoy intong dot panantaban at ikaw final dot pialaan na sugandoy nazanak sangkotaunan wagi it pengukab dahil lain ka di siya suab lagot-lagotan na kayo. I CV kapisanan tatuong sa ipa tambalot ako di pag mo tambalot ako pintanod ka sa limbahan maya dot tiktok tatuong bayna kada na kalihuay dot tumilambos manahak sa kodong mayampay dot manahak torhiyan teka like ang papailang ka hitihid FB no nakoput ko na dala nambalan ko na dot papaput harahat pira-pira tambalot dit nakapaguluh dot minay panuaw Raja Muhammad Fadli salam tempinay Raylan Raina Sabin Kangot Tommy Pita Gabriel kada Pita Gabriel salam di Jalpi kapsanan tatuang tadaw kalimo kasalimuhan berus dusun kumadia ka amtay sanan tambalot makikinangaw Ponsiko Pita Gabriel Sabin Kangot ngayon tinagi kapsanan

Saran tatu ang tadaw kalimo DJ kumana gintay sa nang tambalot sa Bob FM may pengampay makinong kasalimbahan iti tabi basan ng katabihan na gintay daw kamatan dititulan kalimo kadawa. I Florida lo sa Bob Laurentius kapisan ang tatu ang kumadya ay Corina Matiasan ni Maria Johan sa ipo bah kanada ko ang gumawa tambalot lang ang Taliban na bahkan lagi nak tahu sinding kalangadan harta lu sinding kalangahan kalangahan kalangadan dat perangahan ko.

Ambo siko ko pada kayo wit wagu nagi katanod do kasalimbahan diti. Wagu katanod diti tiktok.sabahvfmvgood. Kasalimbahan bros dusun po siko. Yusuf B. i-claim niyo si Mem Merien. Imuna nga iti Merikien. Baham tilambusa na kayo dat magyambalot. Maginangot ako da sinding-sinding pagulo dat makinangot sinding arhiyan ako papailo na kayo ditit kapayangatan tangus mo ning garod. Ipinalabos ako pisan Meteorology Malaysia di jam kawalo talun hapad minita tuang di tanabay na. Am kapayangatan tangus mo ning garod ditit kapahampit panagi dat pagunta ko ilo na po nga idwatas pon sakid kaningaw. Am idsandakan ikapahampit dat tongod. Muntag nila, ya kayo, hinabuan sakid. Ikaningawam nagisandakan tongod. Intang-intangan na kayo. Away lalan, katilambus na pala kapingatan na tangos maninggarod. Kagirat ko sa iti, gisam na jam ko hapa na misa na tatuang. Karang tilambus at ako makinangos, sinding isa sinding kamatan na pinayampatan di Clarice John Mata, Josh Ginsos, sami Peter Duman, katabihan tayo kamatan ng sutanan susu isinukodon ni Laping John.

Apple Eric, kinsan po kami sanang tatuang kung mada Apple Eric. Pansikon ang kimono kodong tika sa limbahan tako, sa limbahan bros dusun dat sumuli, pasan-pasan tika panuaw dat tanga kambulutan kami. Ical sa lejinan nga kita ko kami sanang tatuang tanda ko limo, DJLP, ano kita pinay-tapinay tambalot-tambalot sa Bobby FM, FB yung makikinongo, kas limbahan bros dusun to sanong kapiyo. Katabi ang tanda tagayod kamatan tabi, basan ka daw. Lohin siya ang kapisa ng tatuwang nagi kumadya may Paulinus Giyun. Tilambusan ako makinangod. Sinding, sinding pa tilambus ko po ilaan tumotom mo. Bunilan harahin mo ito mo. Okay? Sinding diti manta di Jonar Matuya. Kalansanan alihis ko korongaw dot sinding diti. Imasid pamanahon babay natin. Tangin-tangan sirad manaw haradati at nakaporis-poris sa malamaw-lamaw ralan.

Tahir Steven, kapisanan ta tuang Tahir Steven. Ang Paulinus Gioninsan po, ilania Audong. Kapisanan ta tuang Lania Ponsiko tuminay ampay diti kasalimbahan ta ko, kasalimbahan Boros Dusunid Sabah, VFM ta tuang bayna. Isaniah Suniah Musi, Mr. MS, Teresa Buyong, Ponsiko, kita kung nagijalis makay. Om depende di jam ko hopod isa minute to tuang nakasuang tako na di the jam ko mo duha pag yung balutan to ko kada ko karawaraw dat may lihli kolong mama anda korong sinding-sinding di tengah senang dat tuang wena joy sa ababayan pinatamod nga pag ilang-ilang tako na po dat nagyari kentalangan teka kabar-kabar kasudong na pag ilang-ilangan. Muntok na kayo taro ngayon na suab. E mo'y dati pimpanaw dahil at kedi si Ekay. Iti pangilaan dat kayo ang tawan muntok tada suab. Kaduna po dam talo tulan kalimo duna ribu duna po dam manom. Tadaw ko talo iti pinalabus dat kaupisan Meteorology Malaysia. Romasamid pira-pira kayanan na dong kasabon, dong sa dapon magtangos maningaro did pira-pira kayanan. Dong ato ang rumasam nagi id pira-pira kayanan. Nababasta sagit doon hapadam 3 darja Celsius, ang babasta laso 3 hapadam 4 darja Celsius. Nong intangan na koyuyon na tawan, tayo ko, koyuyon na tangos, muntak paguntak ang suab, nasa nang kantad, migit dat, pumadalundong dalundong teka payong-payong kaya tabi na eh ako naman di hagumo at round na magiang ba yun Marius Marudim kasaran tatuang kumadya ba tila musat ako makinang usinding ikadasang ulo naman tadi Saumin J. Masan susutanan sa Pirosirosi Dirida.

Moid kakal agaras di kita daw, mangarajak karaja idualay na pahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, asanong na po nga, mamanaw bantad po narangan ko dit akong matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw pa naw, mangulod file, teko, bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangin kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

mihamida ka bisan na tatuang DJ katabi ang tada tagay rakamatan doon na ribu doon hapo naman ang kumata ay saan ang makikinaw ka sa limbahan ka daw o si ko say po tambalot ako hitihid FB I Ghazali Othman mantad kulim keda o si ko Ghazali minumbaya dah hitihid sa limbahan to ko ami FJ nagi onsay ka daw. Patilambus diti bah man ko paguluan ay dot Palambus pasan manta Abdul Malik Tahir. Pasan na pa diti nga man na kayo nugari. Sumuli kaun dagyadti no. May pa pata da pasan maya dot WhatsApp ko sung sa siyam apat siyam kusung turwalo turwalo. Yeho Abdul Malik kadaw. Megalaid ni Abdul Malik tau nakapata da pasan dot iho at hitihikonti. Napagulo po masa na kapag kapisanan tatuang tadaw kalima kapisanangan tadaw kamatan konsikahan tadaw raya Idul Adha maaf zahir batin kumadiak DJ kahingkanay kumadiak tapinay Abdul Malik may sanan tambalot ko sa Bob FM tambalot ngay id group yung balutan ni Kalihis lolabi po kumad tambalot it asaro kudorong o mongkap na pasan miagal di Amelia Gom miagang tampulan Rosugod George Himbun Petrus Koyokmen MJ Lucidoyo Julita Judith John Yupin Sabin Kandaron Jonis Monsatil Helen Yong Loli Inggang Jalinah Majakong Majuna Sintom Maris Morudim Ami Tambalut Dawokon miagali Bagang Sage Rosni Gosi Kelsey Kel Monica Gorok Thomas Ami Yunggun Gandaron siaw diwokon to ako siwatan maritong di nga kada ako kauster remote harus sudawil ko ada Abdul Malik tintod do may odop bokyo DJ ka tapat kapi Abdul Malik posiko mamunso minamunsay ka kantini mong antang anak wagu om kasumandakan sampanaw panaw magyambalot sinumuang idkapuruan koki tadrumun pinagantaluan dat ayam hutan pagyambalo tay mananok pinanganas takano kokoryo idkapuruan ka sanong pandugyan na to nagyari nakagambit po. Baham talibo sinding diti perangahan kudo kayo pelaan kudo kayo gatang gata dadadada kudo kayo kaos ginawa ko manta DJ Empoy yam suto ng Taboya Boy di Masni Sumiran.

0: nakadua lay.
1: Oy, iti hakod ta hurdi.
0: Pati na kong tit bagas pamalapat ko po. Mantal pataman ko, bagot patahakan ko diya. Kung seno no na po.
1: Oh, bangam na yun. Itpulositi ko nga. Nay, nakanagiti.
0: Wah, agamugya tiwin ang seno ti. Dompet. Bakul nga itong kara. Alamis ha, tiwan seno. Magisasay na gidiwatik. Agumo kami milano kya. Iti diya nga alamis. Anong kutigya?
1: Alah, kada no, ano ay lo, di nan ginoo bagay sa nga nundo. Padagangan daw lato muka mati daw di.
0: Kada pa sinuda gaya daw.
1: No kito, no bagay daw ino, iti isyo dit kanihab. Nung mumang ko, milo bagay tudukan ko ya mamansoy, sanang bagay no.
0: Alah, malasan ko pa mimbalajar. Iti tunturo ko di. Anko, bagay lo tunturo no.
1: Amo aparo. Eh, kada na bagay haro au aparo itso ang ginawo.
0: Ba, na ba? Yadi, kada bagay akatagod. Ruhay malumahing.

Jam ko pa na misa na tatuang. Jam ko matalo pag yung malutan ko tatuang bayna. Ita nak tombolog kakal pa pintanod ko sa limbahan diti. Isay pa kita ko i mangeti. Irek. Baham pagulo da papalambos ako pasan man ko pailay da kayo tigatang gata muntok tadaw suap.

Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o, RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o, milo orangaw do makikinongaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pakyoputan id numur iso 6, teka iso 8. Osiriba gatang, osinang om kosudonget gatang.

Tapi deko talib diti haras sinding opus mantadiro ros misun nam ampunay ako di Mac Rafael Mosios. Ngapagulo nila man kupulang busa pasan mantad tambalut. I Jose Patilo kada ko bisan ta tuang tadok limo di JLP ang pibabasan no kabar ka sanong ti tembinae nagi en sanan tambalut ngai mega Julita Margaret Lucy Doyo Florita Kinajil Maria Johan Jose Mindong Inero Sugud Amelia Sandakan Charles Dajinon Julius Pansay Avitus John Modoit Maris Marudim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan I Francis Bonio Datu Elizabeth Morris MM Suk Patricia Nicholas Lazarus Biuk Josh Mining, Gam Satur, Patrick Antang, Joseph Golombo, Petrus Quintin, Tambunan, Misanan Tambalot, Sabah BFM, FB, Nagi Makikinang o Radio, Kalansanan at Ongolidas. Ngay, ito rimo, Amian Nagi DJ, Konsiko. Baro sa dusun na sanong kapiyo, isa na iti pamagunan, Mantado, Joseph Patilo. Tambalot ako, Red Devil, Devil. Konsiko, ito pinay, kapisanan to ang nagi kumadya. Marilyn hiti hiti TikTok po si ko Fatima nga kakal po po yung tanod ako sa limbahan diti imbalay kod montong haro te at hiti hiti FB imunah ka pang masan ka bisanan tatuang no kad mo na rin hiti hiti FB minay po nuaw o ka bisanan tatuang di JLP patabihan tanod kamatan makadao Esteban Lojoyo, kapisanan tatuang DJ, kapisanan na kumaden sa nang tambalot magiging sa Sabah BFM o sanong kapiyo ka daw. O si ko, Makli Max Makli. Aro masamin na tanggilan, tatuang ba na ito pinay? Pasan pati lambus mantad tambalot toko i Lucy Doyo ka daw kapisanan tatuang tatuang kalimah kumadya di JLP. Masan ako pagulo iya po. Kumana kita Julita Margaret, Julita Judith Helen Nyong, Julita Mbobo, Adela Dovanson, Florence Boyjo, Lucia Tati Bibi, Ross Sugo, Damelia Gomp, Clarence Wong, Narumbay Pitah, Kelsey Kel, Lonely Inggang, Rosalyn Vitalis, Maria Jakim, Demi Satur, Inggam Satur, John Yupin, Abdul Malik, Isintom, Michael Laiti Dalambun, Charles Loginon, Esteban Andri, Marius Morudim, Kalion, Joseph Potilo, Justin Gem Titin, Nong Kampay, Aon Nangarahit, Mempe Pasan, Kapsanan, Antatuang, Kumatin Sanan, Pibabasan, Ponsiko, Kadi, Lucy Doyo, Ponsiko, Lucy Doyo, Tu Terimo, Dota Patod, Bongkap Pason. Kinangkot ako, sinding diti upus, om-om punay ako.

May kad na pangakon ko kayong tutunan na tomod ngay sa pagitanan dot kayong tutunan daton sa bagid magigiyon Malaysia. May kad papasanang dot ogumuh at uwansoy megal ka perbankan magyanod pangubatan kalidasan gisom na doh kakunan kayong tutunan dot patitikid urusan rasmi. Akon ko Irino, kasagaan daw bay na diti katalib na dot karadyad manikita daw ang magumupo inisiyatip ang paghupan parinta dit patahakon mitilambus mayad maykad papasiliw labi daruhay at tingalig ang asanong dot mangan intangay. Nga nung arago maykad no, tay ka awmila man intangay nga insanan urusan nga arumbak nagi. Sa kirad arago maykad no, atagak tay ka haro kaundalihan dot maklumat. Lamus-lamusan dot may pangalan hilad jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kaditi, poingapid kayong tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

0: Pasan patilambu, salam di JLB ka di Florida Kinajil. Kapsanan tutuang kumadya. Ang tisanan makikinawa sa Bab FM Boros de Suna Sunong Kapio. Sumulid pasan di Florence Boyjol Helen Yong Adila Duvanson Emilia Gom Dennis Nicholas Yang Jose Patilu Maris Marudi Minggam Satur Avitus John Moday Tem Kampay Nagi DJ Datatuang Baina DJ LP kadao. Ito suwa kopyo nah, Nyepay pasan katabihan Tadaw tagayo da kamataan Tila musa tako pagang bulutan Tabi basan kumaraga tesanan Kadi Florida Kinajil Masikaw Florida Kinajil Om pasan diti Umbalay tako da Makinang oh Ako dan da Alayt kapyo kay Pasan man tad tambalo to ko i Jelina.
1: Asa nang tatuang di ji. Ay, kumasaan ka mo dito ti dahi ti di ji. Pati kulo po to kung mati di ji na sagita mo po maditi. Sa sanang kadinam, sanang kay katanod. Lawalay nung pahirapaganakano ha. Salam ta daw ka matan mata do jalila kubit kumana gidi sinsya nila sinsya jimik wala jorati sana ko sa sanang yung kumana gidi anak buah ko imasa lad kiel muli ka na po hitin sa bamasa ang balian ako na diyan uli uli mata do kiel to Alo mi si gambano nyampai di sa pupuno tangan aku gibari di sa langor kemana gidi si nakagan guntama sila matumanto ko yuti tanggunan sa ano kung sasasano ko din kemana gidi adil malik Kumana gidi sabi nila ko matuti ranaw nagi sana ko sasaan ng kadinam sasaan ng buhok kiditi sabi na ma ano nito batom ako ko ano pangakan nito batom ako ay katalinga sana kumana gidi akitirik kiano ko na disindingit bulan lima ke pama maka pangku di simsan jimirilo matil jauh di sana ku pekong aku sin radio simsan ada anak kaos gini sesenang beta du di tino kapantan sinding gina tujuan gesta pekong aku sin
0: Pangsiko Jelina, pinapatod, pinapongkap the person tatuang bayna. Bahom, isa po man ko palang buso, kapisanaan na tatuang DJ ka di Julian Yapa, mantad kampung lintuhon Tambunan. Arohyan ako da manahak pason pagulo kumah po lay dia DJ, mempay paganakan no, kumah naging paganakan ko sendiri. Kumadik naging kambolatan ko, Megalipita, Jupiter Bensin, Irenius, Simon, Ebel Lugu, Oyok Men, Sabin Kangot, Petrus, Daniel Kinsik, ang paganakan. No kati om tusan sinakagon iya pa tensanan sinakagon iya pa kada udla kanta sadipan om sudiman gundorong kojun ng paganakan talian otalian bosingi may papason ko tabian tadaw kamatan iti na iti pibabasan om kapisanangan maginang radio tatong bayan ang araw o si kau Julian pa Dilambus kina ko tokoh sinding diti Sundait Kamatan di Dennis Simon Lutas susutanan da Totos Kud Pagirat di Jona S. Johnny O'Donnell

Alam kala sa nanalihis ko, nakarong ako dat sinding-sinding awit di nakaunit na itong pahina. Isang tablet harad pahingulod. Nung itasa pahingulod nga nung haratin po, balantakod pa po sisip-sisip nga nung aisaw ko rin. Pondo, balantakod po ni dat supan. Bang tilamusan ko pa lamus pasan kabisanan tatuang tadaw kalimo di JLP kadi Charles Laginon am nagi tapinay-tapinay ko tambalot-tambalot ko tambalot sa Bahaw FM FB am minsanan makikinang ako sa Bahaw FM ko sa Limbahan Boros Dusun da sa Dupon Diti ito sunong kapiya tapi basan barakat mong tad binamangon kumadati tayong sanan kadi Charles Laginon posi ko Charles Laginon Bahaw misa pa dati at asiwatan dat palambus pasan di Kapisanan tatuang DJ kadiyo dihimpin wantad lahat datu. Mumang ako dad masan kumatinsanan kapinayan ko ikampong Taginambur, Rambung Oliu, Kota Belud. Tambalut-tambalut ko... Kapupusan kadaw. Icigudemin Sumbing, Regina Kisi, ikampong Pudutuhan Ranau, Selina Gulingkan, ikampong Sinagang Mangkatal, Masel Gojilu, Apin-apin Keningau, Dosina alias Naziha Fatin, ikampong Kitabinanam. Pasan kapisanan tatuang hinapa ko na po Do tatuang diti tabi ibasan Tabi langad mantado Ponsi ko DJ Nakalumbus di pasan ko kadi udi impin Ponsi ko udi kinang hata ko sinding pati lumbus diti Narikot na di bulan lima Manta di Ben Erek Sutanan Pihidon kuromo di Emi Tampiran

Sarahan pa pagulid ano na patman. Pangintatariantinan, mamaliad, manumbok, manandang, o kon ka kamayan at agaras. Ganitid tinan milad alingas, nga ganitid ginawa o milad lingasan. Siliyo na tingalig, o kon ka mangintatari.

0: Nakulit, lulanan naman ako kayo. Kala ko siyaw, ako mo di karita.
1: Eh, ako ba ti? Mung kapi, doon na pagtaon ko mangigit lori. Hadi, hadi, hadi, sumanda.
0: Ay, Nakulit, hintang nila tagwang. Hadi, makarita.
1: Ay, matay.
0: Tangan ako.
2: Tanuda ko turan, italunalun. Kada ko siya papanaw kerita, seroh na tulun dit kau pusan no, kada pulau goso, id koi hadani lo serat kerikot ko idwalai.
3: Serat dari ketulan kelima, pagun Sabah memaramai tadau kaamatan. Isa karamayan tungkusan dit papi isa dati tainsanan, miampai dao mengitung tinaru, ugama emnantadon. Magiti timung tokau, magilang kandasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Magiampai tokau memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan om magisusuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.
4: Jam kepada misal 5:04 minit detik tuang tapi naik. It kompakon, takon na di da pag yung balitan tatuang bayan na posiko kumada kayo yung saan po ipinrong o da radio mayad frequency it penlili na dati mua bua pandasya dap nga o pumadap makinang sinding-sinding isan tapupusan na kasalimuhan nati nagi maya dati it kasalimuhan miti lumbus it FB hitihi TikTok Maria Johan Jasimindong insan po po si ko itensanan ni kakalpentanod ko sa limbahan diti maya.fb hitihid TikTok karahat kumu po kamulutan tako di pentanod ako sa limbahan diti imijilin John Jenny Jen imuna ay Shirley Cleprimo Sevia Gimbun Marilyn Mary Ann Nene Amma Esther Marie Marni Rufina, Imem, Boh, Ketuli, Juliana, out dati ang retan ngayon dati ang bayan nga punong konsikahan ko kumadakay tensanan sinding tahuri na pangalangad pati lombos mantad Selvin Selvista mantad dila kalansanan at sonong-sonong at katilombosan at pamamanaw tako swab hina ko padamot abarakatan tako na dah dami namangon mantad LP Rapiel Pinos bye-bye.

0: Provinsi. 5 prinsip
1: rukun negara. Pangintapatan Raki Kapuno.
2: Tumomboyo kuma Draja Ompegun.
3: Kazan kuma Kotulan.
4: Rules of law.
5: Kesopanan ko kesusilaan. 5 prinsip rukun
6: negara. Malaysia Madani.
7: Kongtong jensou, huanjie de jensin.
8: Sekod.

0: Variety. 5 prinsip
1: rukun negara. Pangintapatan Raki Kapuno,
2: Tumomboyo kuma Draja Ompegun,
3: Kazan kuma Kotulan,
4: Rules of Law,
5: Kesopanan ko kesusila. 5 prinsip rukun
6: negara. Malaysia Madani,
7: Kongtong Jensho, 团结的决心。

tanda ko no tadaw ini ba pototongkop binon da tikid ton do ontok ko dubang padam duva buhan ka apat sa bagi hang mamagatang papayin buhay tanggungan ang papayin kawas to pipi manan do ita tangatuhun ngawi do mintamong ini ba om kinizunan pusohi. Naka pumusaw tako nang ko da kigampit ak posisyon tako miyampay ini ba. Kaya ako nang kulahan ngawi mangumuhik ini ba tako. Lahan ngawi dino na po nga. Pagabit na rabakul sandi sa ngyando mumuhi. Bisa ko nulatilik nung aw gunon. Ubasanay da papanaw ta huar, mongingkwang, mamagunamahik o manoda mahik, agumo asul sandat o kikitan toko, mantad o punso. Ming singiho am sakadunga pamukubunan maza organik, guno na pinakas ang kakamot panutud da tabawasi, kada ubato asul diti. Papapanaw na da project ngabi, tay ababazan kitema, kinezonan pusayhi idahamin, kinezonan kalaja am kinezonan pamuhaminan. Pasagitan hamin ta ko miyampay aba, miyampay mananom kazu id pasohi hamin. Pumuhin na rabakang kahubusan kini zanon. Subay ko kano ta ko mingkikit, mano ko dong nagiino da ekonomi kini zanon o mangingkwang kapahubusan karbon sa bapad sa kazan bakang i osadu. Kwangon tay tingkod na mamaguno bakang gunon ang patamon. Gunon na vibe miyampay aba to ino na pang sandad i muang kwang. Pumahin na rabakang aswaw kinezan ng pusahi ina kay magon. Asil nga bilitikan ng mangingkwang vaza kumadad kinezan ng pusahi.

sa himbahan Boss Kadazan, Noikot Finasi. Mas wow tamay mo. Itkeningaw na po nga si Zama Panambaho Titik Iso FM.

Lahan ko paghuhudan timpu. Sasaw ikaw magusa timpu tumo maguna timpu di tagumo montok papapanaw kapagatan tikit tadaw. Mantad na dino aga bagat to kau di domanay na kalajak. Koy hapan ako kitimpu do papapanaw onu nopo ika na ngan to kau nopo nga isok tapiumanan iaw miho boson. Lahan ko paghuhudan timpu di tawasi. Kapasan toko papatimpun datadaw toko miyampay papapanaw kalajak ngabi ikigunok dodongo subab. Kapasan toko nagi menghuda onu imano toko ontok tadaw tay minggu paghudino. Potontua timpu montok tikid kalajak. Tomay mo muat sandi, sangyan opongo o kalajak imamaso da papanaw. Sangyan opatut do pongohon ino. Hobi binasi nung o sikap o pongo o kalaja, mo'y dakitimpu toko, do mamalisa kalaja toko. Potentuo o tadaw tovi. Okon ko ohan motok di toko, do mamalan kalaja i apatut na papanaon. Potentuo o tadaw tovi to'y deadline, montok mamongo kalaja, to ko pangingkuangino, do tapio manan tumongob, to aw kogonop o timpu. Lahan o padam himaminit hobi o sikap. Kawasa toko mamagunot telepon piyawit-awit do toko sa bagi po nako timpu. Doi telepon piyawit-awit, kawasa toko papatanto montok manak kapaingatan umado toko kokomoy o nu iman toko ang timpu dito tapot. Kiva tuhun mamagunot kalalahano miyampay papatanto o padam himaminit hobi o sikap. Mantan timpu to tapot dino, moy nakidisiplin ang kapapaywan mantan ambanan. Manak kapambian. Kawasa toko manak kapambian sa ngayon papapanaw kalaja, so kya nung pangohon ko sa toko o taisoy sa kalaja, munodo kalaja, ngayampay mong bi ko sa kalaja na kumoy na po, nga ahal pa yung bida, iapatun na uhanon. Aw untingaw, ngayampay ahal ngabi i aw magabagam. Kung gumawa na toko, nakahasa mong muna timpu, ngayampay untingaw, da ahal ngabi i aw kogumpit ngayampay na toko. Sa bagi po, mitanan, so ngayon antakan o kohigaganan idlahan tagazo. Kogumuan dalibaw, tumod do mintong nopo. Kahahay di tida toko do koikot idimpoton om nagi kahahay do suway tuhun. Kada kontingaw, miyampay ahal ngabi iaw kupogawit do kobosyan. Kada hivay do mundo. Pakalaja miyampay timputahay, miyampay ay sokondangan nopo ngaaw o hidas. Muang kuang nadi o binakas, ababasan om nagi ozan nadi o tinan om pamumusaw. Mantan na dino, mamaguna toko o timpu mundong di kogonop, tumiyampay mundong no, o lahan di pa yung tunod. Mudap to duok, nga kapanakaday na git na toko, may do hobi o higkang. Nga kada na dizo iti, sabagi sabab do umivad, mantan mo no do kalaja. Kada kahong, sangyan, kaumas papahuntan na timpu o papahugos da ahong, miyampay timpu ikiva, tu atagakan toko da timpu dino no kumoy. Tuhun inakabu deng kaposisan na po nga imamahogo ko sa timpu. Tuduvan niho daming puwang om kabu na po nga moy nakitimpu iseho na sumambayang. Montok sandi om paganakan. Ingkuo kay siyaw!

0: Lahan mingkikit winakas lotilik idamin. Makang lotilik kaiso sumbu. Pisakon sumbu idhivang di augunon, kivatuhon mo boss do o sikap ombak o sumbu nung sa saw pekiton om pisakon. Iso lahan do umivad mantad antakan itinopo nga putontuon kotulan sanjam.
1: Kotulan sanjam?
0: Oo, nung aw mo maguno do hivang na kumoy dasom sanjam, nga pisakon na po'y sumbu. Nung akwang mantad sanjam, nga pohago son pengikit. Makang lotilik kaduho. Kaban poposagit. Kadada sasaw pingo kaban o tatangob do kaban popoposagit. Nung magano ko do babalang do ibsuang kaban popoposagit, nga palanon do tababasi mo'y do aw sasaw magukab do tatangob daw dino. Sasaw pingo kaban o tatangob daw dino kapopahabus do sinogit idsuang om kapopeng kavas na hinasu do kaban popoposagit. Kapopeng kavas na giti do binagat kalaja do kaban popoposagit no kamoy. Makang lotilik kotahu. Popoposagit tangus. Patuntun sinagit na popoposagit tangus na duwang apadam 4 degree Celsius gisom duwang apadam 6 degree Celsius no po. Aw tagal apendaman sinagit gisom apadam 6 degree Celsius. Kaya kanangko dahil tikid iso degree Celsius ipinatanto dahil makang popoposagit tangus ikotun na po nga miyaga na po na papayang kavas kapamagunan binakas lotilik gisom apod piatus. Lati dino, hobi sinibo o sinogit ipinatanto, hobi kinavas ko pamugunan, binakas lotilik. Bakang lotilik kaapat. Kili lotilik. Lahan na mingikit binakas lotilik, sangyan mo maguno na kili lotilik. Kaiso, patontuo no, do pain ponu o kili dino, paguhuy do pahosuon. Kahasu po o vaig dino, o pasuangon no, doid palas. Iti, pain tanto no, do kapangin kuang, do asasaw mo maguno do kili lotilik. Ha, sangyan na kano tako mungawang do ko pamagunan binakas lotilik, bin lotilik tako nga akuang, balanja tikid buhan nga akuang om kiva do hobi usin do popion. Iso abal di tabasi, honey?

ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga agent ko mohigan imanoy na kalajya id zone o mohig kay saon Sabah muntok mong mohig katanangan om komohigan Malaysia. Limpoton din na po nga muntok bintong do o mohig om otonong tamoy mo o kinaisanon kay saon Sabah. Muntok mong malimpot duduvan din no do papapanaw kalajya mintamong komohigan miyampay misampu om kivaza it piyahatan sa via V agent. Kinapanoy na nga din na po, nga montok manguhan, tundono kumuhigan, manahop kalatan, tumahib pibuhitan, om mongumuhig tuhon nga vi om Malaysia. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

itanga dat sinakabatan kibaw isa pulau sanganu Malaysia inano pa nga pulau layang-layang poinva ko ang hawi tahong atus kilometer mantad ko atak na balu pulau layang-layang no po nga sambogizan mantad pulau nga bis prepli iti namangan do trimungan susumangat Malaysia muntok mintamong ko mahigan ang patarangan Malaysia di taon sa ibu si samatus abahungapod pulau layang-layang no po nga ioy tando terumbu karang no po iotob songan ubab ang kaimbuhay ontok otonos baik mantadi no tinimbunan na Malaysia otogis ang pinapadadi pulau layang-layang sebagai pulau toto-topot mantadi taon sa ibu si samatus abahu ngapuram tahu dahiho no osus wakot Malaysia it pulau layang-layang sebagai kaikatan Malaysia baino iwahon dozon tutubuan kapal radar om lolokiton susmangod id pulau layang-layang montok mong muhig ni isan na kumoy. Pulau ipaguhi diti ioy tando isa terumbu o nuon nagido Vietnam, Pagunsina, Brunei o Philippine tu kikatumbazan do kibaw asil sandad nega do gas asli phosphorus tumaw om asil dat. Apatut tamangan ko sa toko katanangan Malaysia.

Ya, kapivasyan dong sa vab kumaday dia zu tapi ko nga viam kapivasyan dong makinong wago diti ka same ba na tako. Dong sa vab diti, dong sa vab talaw ko nom ko duvang pa nom tahu diti buhan ka himo. Duvang ibu duvang pa nom anom. Dari amok duk na di vago am ikot na di vago ko him pupusan do buhan. Bay na ko duvang pa nom tahu. Tadaw na dito ko, dahi da Wuhan, kahimo dito, Wuhan kamatan. Dari mahansan do avasi o kinaposikan dong sebab diti tapi ko ngavi avasi ngida o nipi avasi tadop di kasadop kyo bahom tumiyang musta ko mohi sa ginavo pagoy ay katatimpo do kangan dia sa balad pagun do jam ko anam tohong opad minute dong sebab dari kano kinangot ako kazo man tadi Albert Aloysius Mananda Kamatan.

Ya, demi kong aving kano kazon hoso mentadi Albert Aleshius menanda kamatan no ko di babay na di. Dari tong bazanzo do gumukinezo non menandak do kalamazan kamatan tanaw bay no. Dari ti day ho kapanandakan kalamazan kamatan dari hansando. Kamatan di ti kapagovit do pagi uunungan kumare ti som ti sa dari datang ada toko sangovian. Avasin na kapapanay do kapanandakan kalamasan kamatan do tone diti. Dari tumiyambus bago tokong mohi sa Ginavo, tapinay ko miyampaditi hozo, lumamay tadaw kamatan kadi Sandy Cheryl James.

Koy ho ko nang ko, apat titik duvoli zong tuhun Malaysia, kota guvang ko bahingkangan kahit asan po mumusaw. Sabah, nakapaswat piatus, itakabas no kozo, sinusuto ng tanapisampuvan Kuala Lumpur om Kelantan. Tinumungan po yung bihang iasabi do kota guvang diti, mantad ko ikivaw do paganakan. Koy dasan po mumusaw, okon ko ahal min sosondi. Bahingkangan diti mozo do ko pomolotian, om sokodong songovian. Nung kota guvang ko, toy ikaw pusan no kota guvang ko bahingkangan diti, toy ay sosunduvan, pagkisakaday no. Kadada po yung miso. Sa gabi toko, monidong tuhon magigison i opusaw. Miampay RTM, teman setia Anda.

Tapi kong avi hoso no toko di babay na di hoso man tadi Ronnie Jimbangan menandak atadaw ko basanan. Ya iti nabag yabuhan iti kapananakan na toko do kalamasan kamatan kalamasan ko basanan na toko tungkus mantad aki odo toko. Baha mo hansan do aniti ano avasida o kalsuvan do tawan tarao bay no kyo. May do atandak no di dakotso o kalamasan kamatan. Doi nung bono po kapanandakan kalamasan kamatan talaw bay no. May no jam ko ano o pa damo no minit na dong sabab dapne ko nga vi o mo katakwadan kung matabne nga vi mo maso makinungo masa do lidiw masa miti humbus masa do TikTok do Sabab FM om nagi Facebook do Sabab FM katahuadan kumaday diso. Pambay ng makinang wag na ko da hoso. Lumamay onto kamatan kadi Barbara Emma. Ompason ko da kamatan kadi James Sham.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato itsakot no poy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, kay man papatam pampod sa gilid mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pampod sa gilid, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagkawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

0: Kapivosian Tabi Malaysia Madani. Baina kinongo dia sutia bal mantad saba VFM pamuson ku Zoe Johanna Joseph Lokupi. Kapaguhon na pangatuhu da abal. Ababasan ko pipiumanan sunduvan hinso manampasi onto donon genetic susumuni. Kalamasan kamatan po pisosomo kanjul minamot idnasatan sa pamugunan. Abal poimponu. Tihambuson do tamposison o onto donon genetic susumuni pogun masa ababasan ko pipiumanan sunduvan hinso kapiandot tadaw biodiversity sa pamugunan om kalamasan kamatan nasatan pogun sabah duvongay bu duvongay pram onom. Vo konsuvai da babasan nga kituduvan nogi do popatanduhi tungkus biodiversity Sabah. Minabosi kumodo vo vason Montili Dato Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam ababasan ni Pinanjul mantad po di taon 2020 diti nakapanimuang natusan kavo hinso. Papagampit da paay ko basanan susumuni usap tay herba om kovaan kinesanon itungkus kigatang ekonomi om panaisukan timpu dumonto. Namot papayin ka vast kapipimanan kumakonalan manonduhi magisusuvay tanom ko basanan om susumuni sandad iguinuno mantad po hayd do katulunan. Isida panogi Montili Kalaja Tagazo Saba pinapobol city id pason pinapoy magon da babasan na kamoy id pinampang. Pason disido pinahambus di panakaday Montili disido datu limus jury. Mantad patimpuno di taon duvong panamiso himongatus vahu kavo hinso tinagas om sizam nga panamapat kavo susumuni tinagas nanu do notimung. Tuduvan montok mangasu kalamasan kamatan do minamot id nasatan sa pamagunan taon tiso pisosomo do atuhok. Minabos si panikon tinankwa sa mangasu ang papisamo kalamasan kamatan nasatan pogun Bulawan Siga Datu Sri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan na ikot na timpu do panandakan ko basanan diho do painsabaton id nasatan sa pamagunan montok manimong ang papiso do Diaspora Sabah id patotongkop vinoon. Namot do papaintutun ko basanan do kadasan dusun murut id tatanga do tutumumbuhoy o papapapu dahabus. Kadisino panandakan minamot diho pakawasa do tuhun nga visaba id pamagunan do vokon nga kapamiumon nogi do linamay panandakan kalamasan no kamoy. Nabos isidaiti kumina do RTM kapas na dadi tambuhoy id slot kita cerita, kita kongsi, id segmen bah ngam laitu, id konti Sabah FM. Pisosa mo ihuguan Montili, papay magon, panandakan kalamasan kamatan, untuk katuhungopod vuhan kohimoditi. Namot, dababasan panutuban, papay magonon di mohoingon tagasa pogun Sabah, tun musa aman, untuk katuhung panamiso vuhan kohimo, id hintun KDCA Pinampang, Kota Kinabalu. Council Ihtifal Sikul Pangantakawas Ugama Pogun Sabah, Miisman. Taon duvangay buduvang padamanom sa bagi impon kiguno, montak papayin buhay kabahan, papawakas tayhan balajalan, om nagi popong kakod sandi, daw sa sumikul Sikul Ugama Id Sabah. Minabaw si Montili Kapalintan kinesanon ng pumuhaminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ababasan megariti o kono po ko magawit kantasan tavasi the academic om ko curriculum nga manak nagi pangunsuban kuma panuidangan koy man tavasi pamuanan om kansanan sondi itatanga do susumikul. Kadisido, Miss Man, sabagi hivang tavasi kozo, montok mamuhadi sinakagontong amuhok Islam ikitoyhan, kivinakas, manongkiyahi, kikoymoan om nagi, kanu manakaday kumakatundan tuhun ginumuan om pagun saba. Isido panogi exco gama, pinapobos diti kuminado RTM, kapas pinapay magon nababasan misman nazatan pogun taon duvangay bu duvangay panam onom id keningaw. Ababasan sa hinay tahuta daw diho nampasat da 2 Esman mantad pototong ko pagun. Esman to Puan Hajar Rahma no pihi do bontugan songovian. Mondok kaysa nogi do agent papawakas kuasa Maritim Malaysia Zone Maritim Sandakan. Pinapapanaw pinghudan miyam pa ido operasi Redback 22 ton Australian Border Force id Borneo. Kapas sabi do mga poton do pinapanaw pinghudan diho di baino pinapanaw id Kabaigan Sandakan. Minabosi kumodo mo hingon patunod operasi Maritim Malaysia Laksmana Madia Maritim Muhammad Zawawi Abdullah operasi Redback. Sabagi pinggisaman ko pipiumanan ko mahigan Maritim ipinapanaw do Maritim Malaysia miampay sa kadung do Australia Border Force.
1: Untuk melakukan pembanterasan jenayah maritim, iaitu jenayah rentas sempadan yang mana merangkumi berkaitan dengan penyeludupan migran, aktiviti penyeludupan barang kawalan, jenayah rentas sempadan dan juga IUU, Illegal Unreported and Regulated Fishing serta usaha-usaha yang berkaitan dengan cari lamat.
0: Nabos si Muhammad Zawawi iti daid kapayhan kapabalan ababasan pinanutuban do operasi Redback id Sandakan. Suvay ko kempen ko pipimanan do tuhon mo gigison. Hobino ko gompit dok hasaan kadapas pivohitan. Pinghudan apatadaw dino papagompit tapanasan kapatakan gaong kumuhigan kuma mongingin sada. Ababasan miyampay do community kampung om panayhian kumuhigan do tuhon mo gigison Pulau Kabaigan Sandakan.
2: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Abal iti sumuhimbaw mantad Saba VFM kasayimban Bos Kadazan. Pakazan doy ni kakoton Hizud id Bofet. Ginumutuhon magigison di nabuhingkang kakal do tahong atos tahong panambaho tuhon mantad atos duwang apuramiso paganakan gisam di jam kaapat min sa sadlop kaniyab. Idkapayhan da Sekretariat tinan kuasa paghudan kantakan kasusan sandad pogun saba pinapayho da toin sanan di nasusan kakal pangumahig id hongkod pondohian potindoy selagon inukab di jam katahumin sa sadop di tadaw kaduvo mantad ginumu diho atus vahong padumtaho tuhun na po nga nasukod ngavi om nagituhun na hoing namot atus himang padumhimo po vago na po nga dazanak om tanak tapodo. Opodom iso kampung no pitanda hisud di Baino diti. Sanguhun konduan no katuo tu ngopodom duvo taun. No pujulan kiniapon id kinatutudan inantakan id kampung Sri Tanjung Pangalat Kecil Papar di Dongosuvab Kaniab. Tumano dohongkod papapanaw kalaja kopisan bomba o mananampasi Malaysia JBPM Sabah. Id kinantakan di kuang hobi jam ko onom duvong apodom sisam dong suvabriho iso hamin duvo loting kavo sa palo patindoy natutudan sisam ngopod piatus. Iso tinimungan po pinogad id kinesanon kapas na katay mo hohow tababo di jam katu tong ngopod o dong suvab. Ontokoy kot id kinesanon kiva sanguhun no pitan na kito daaw kapiman sandi id hivang hinimput papaduon. Minaganuhang o tinimungan bomba pinapahabos di nopitan o pinay magon do pisol kohidasan do minidupogun idhivang kinantakan. Sinusut i nopitan pinatak kuminabogisan pulis muntok hang sumusut. Kalajadi ho na pupusan di jam koopod tahong opodam onom dong suvab. Tuhun gunumuan hobino do tuhun magigisan habus kakadazan natagan mamaguna ko nalan da babasan dumot panisan bato pagun saba duwangay bu duwang padam onom nasatan uvang keningaw ikanjul idhintun aked keningaw ontok tadang minggu diti. Ababasan diti osuvan do kopisan kaidasan pagun saba miyampay sa kadung do katinanan tuhun magigison om katundan paganakan Malaysia. Minobos si opisyal kahidasan nuvang keningaw, Dr. Vinod Viknesh Mutu Saming, ababasan diti manak magisusuvay pumulisan o panisan bato aiso kabalay. Suvay ka boss boson kahidasan miyampay taba mamamazazak, taba obstetric o gynecology, taba kahidasan tuhon ginumuan o nagitaba kahidasan paganakan. Wakon tuhu boboson na po nga bato susutinan, bato cervix, bato colorectal, pangakanan tahidas o nagi panisan bato do suvay. Kadi dato vinot, pangihan ta sikap kiguno da papayin kavas kasivatan pang kapangusapan, suvay ka manahob toluo na kamoy da tumongkop hobi o indaman, gisom kapagundonok kiniapon. Tinubong isido do RTM id keningaw.

Kami dabay na jam ko nom apat nga padom ono minuto dong sebab dai pagunta ko manong ta ko hoso gumina pa pagun di mabay na di hoso man tadi rena milus apagun ta ko tadi ya ma tutumod ba ta ko dam mahi sa ginavo to kivado himo kapayhan sang hamin iman ko pa humbusa

Tapi kong avi kivariti himo kapayhan song hamin i notay mo dagay. Amiti kapayhan song hamin kapaguhu. Nambit dagay mantadi habat puil jinil da mantad kampung Buit Hill Putatan. Papayho da minirupagun i tay timin toy min di jam kawahu apat nga padam himo minit dong suvab di kanyab tadaw kahimo ko duwa nga padam duwa di tibuhan kahimo dadayho i kampung Kota Belud. Mantad na kayaran diti do manu di papayho do sinakagon sa bundu sinakagon lansangan doy dumbanopo ate Mike Bojol id kampung Dusun Lahadatu om main sanan tabinay walis om kinovangan naging avidoy sadu om id samok tuwasan osaka natinan di tungkotigak tay taymin toymin do ontok tadaw suvab tadaw minggu ko dufunga padamapat ditibuhan ko himo daday ho id kabangan kampung Tonggihan Putatan. Novit notinan di tungtiyagak tay timin tay toymin daday ho id kampung Gambong Putatan. Moy do to hinasan ko sa Diyos susugot ako kapayhan song hamin kapaguhu nambit agay mantadi habat puwel jinil do mantad kampung Buit Hill Putatan. Papayho do minudupagun i tay timin tay toymin di jam kawahu apat nga padam himo minit dong suvab di tadaw kaniyab tadaw kahimo ko duwa nga padam duwa di tibuhan kahimo dadayho id kampung Kota Belud. Mantad no kaya dan diti do manu di papayho do sinakagon sa bundu om sinakagon lansangan doy dambanopo ate Mike Bojol id kampung Dusun Lahadatu om insanan tabinay walis om kinuvangan no gingavi doy sadu om id samok tuwasa ko natinan di tangatiyagak tay timin toy toymin do ontok tadaw suvab tadaw minggu ko duwang padamapat ditibuhan ko himo dadayho id kahabangan kampung Tonggihan Putatan. Novit no o tinan di tangatiyagak tay timin toy toymin dadayho id kampung Gambong Putatan.

Kapayhan sang amin kumuduvon ambit agay manta di Nobet Dualis damantad kampung Moliso Tenggilan. Papayho daminidupagun i Timothy Dualis Pandiling di jam ko 6 to minit dong suvab di konyab tada kohimo ko duvang padam duvo di tibuhan kohimo dadayho idhamin pongsapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantan no kaya danditi do manu di papayho do paganakan rangkap do nombor nopo o mainsanan tabinay walis om kinuvangan no gingavi do itsadu om itsamok. Tuwa sa kanotinan di tangatiyagak Timothy Dualis Pandiling do ontok tadaw suvab ontok tadaw kaiso ko duvang paramhimo di tibuhan kohimo dadayo idkabangan pupulo kampung Moliso Tenggilan nga pagwi di noviton pahaid doid panabasangan Sang T. James Tenggilan do jam ko opod tohong opod minit dong suvab. Moy do tahinasan ko sa Diyos sugut ako kapayhan song amin kumaduvo na ambit agay mantad di Nobet Dualis damatad kampung Moliso Tenggilan. Papayho na minidupagun i Timothy Dualis Pandiling di jam ko 6 toho minit dong suvab di konyab tadaw kahimo ko duvang padam duvo di tibuhan kahimo dadayho idhamin pangasapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Amantad no kaya danditi da manu di papayho da paganakan rangkap doid na banopo om insanan tapinay walis om kinuvangan no gingavi doid sadu om id somok. Tuwa sa kanatinan di tangotiyagak Timothy Dualis Pandiling do ontok tadaw ko iso ko duvang paramhimo di tibuhan ko himo do id kabangan pupulo kampung Moliso Tenggilan nga paguhi din o viton pahayd doid panambasangan Sang T. James Tenggilan do jam ko opod tahong opod minit dong suvab.

Kapayhan suang hamin kumotahu nambit dagay mantadi Borinos Tingas lo mantad kampung babagon Pinampang. Papayho do minirupagun i Christina Lampaduk di jam kaduwa tahong pada 4 minit min sa sadop di konyab tadaw kahimo ko duwa nga pada duwa di tibuhan kahimo na dayho id hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kaya danditi do manu di papayho do sinakagon Lampaduk Tanggalung sinakagon Lomina Donggulon om sinakagon Kingas Bingul doy Nambanopo om insanan tabinay walis om kinovangan no gingavi doy sadu om id samok aw padinehan sangyan hosokonotinan di tangotiaga Christina Lampaduk tumandad po da kay katani hosanto binay ho. Moy do tahinasan ko sa Diyos sa sugutan ko. Kapayhan suang hamin kumotahu nambit agay manta di Borinos Tingas do mantad kampung babagon Pinampang. Papayho do minirupagun i Christina Lampaduk di jam kaduwa tahong nga pada 4 minit min sa sadop di Konyab tadaw kahimo ko duwa nga pada duwa di tibuhan kahimo nadayho idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kaya daniti do manu di papayo do sinakagon Lampaduk Tanggalung sinakagon Lomina Donggulon om sinakagon Kingas Bingul do Nambanopo om insanan tapinay walis som kinovangan no gingavi do itsado om itsamok aw padinehan sangyan no sakonatinan di tangotiaga Christina Lampaduk tumandad po do kay katandi ho santob pinay ho.

Tabinay ko nga vikapayhan, suang hamin kumaapat na mitagay mantad di Stephanie Jonggil lumantad kampung Bahang Pinampang. Papayho dominido po gun ilina mointin di jam kaduvo himo nga pod minit minsa sadop di kanyab tadaw kahimo ko duvo nga padam duvo di tibuhan kahimo daday ho id unit palliative hamin pangusapan Queensland Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad nong kaya daniti da manu di papayho da sinakagon go sinakagon Liajiu sinakagon Jonggil dahit nabano po santab tapinay walis kinovangan na gingavi dahit sadu id samok tuwasa kanatinan di tangatiyagak linah mointin do ontok tadaw kaiso ko duvang padamhimo di tibuhan ko himo do dayho id kahabangan balitus kampung kaidupan Pinampang do jam ko padamiso dong suvab. May da otahinasan ka sa Diyos sugut ako. Kapayhan suang hamin kumaapat na bitagay manta di Stephanie Jonggil da mantad kampung Bahang Pinampang. Papayho da minirupagun ilina mointin di jam kaduvo himo nga pod minit minsa sadop di kanyab tadaw kahimo kaduvo nga padamduvo di tibuhan kahimo dadayho id unit palliative hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kaya daniti da manu di papayho do sinakagon Goi sinakagon Liajiu sinakagon Jonggil doid nambano po main sanan tabinay walis kinuvangan no gingavi doid sadu id samok tuwasa kanatinan di tangatiyagak Lina Mointin do ontok tadaw kaiso ko duvang padamhimo di tibuhan kahimo dadayho id kahabangan balitos kampung kaidupan Pinampang do jam ko padamiso dong suvab.

Kapay Hansong Hamin Tovi, no? Tay ko kumuhi mo dito, nambit agay man tadi Mary Christina Ating do mantad kampung mang pinampang. Papayo do minidupagun i Emilius toy Paul Filipinos di jam kasizam o padang vahuminit do sadop di kasadop tadaw kahimo ko dufang o padang dufa di tibuhan kahimo. Daday ho id Hamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantad no kaya daniti do manu di papayo do sinakagon Mojilis sinakagon Maradan doid ng Bonopo o minsan ng Tabinay Walis kinuvangan no gingave doid sodo id samok. Aw pa dinayhan sa ngayon sa konotinan dito ng tiyagak Emilius toy Paul Filipinos tumandad pa do kay katandi ho Santo Pinay ho. Moy daw ito hinasan ko sa Diyos susuguto ko. Kapayhan song Hamin Tovi na diti nambit na gay man tadi Mary Christina Ating do mantad kampung mang pinampang. Papayo do minidupagun i Emilius toy Paul Filipinos di jam kasizam o padam vaho minit dong sadop di kasadop tadaw kahimo ko duvang o padam duvo di tibuhan kahimo daday ho id Hamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantad no ko yadaniti da manu di papayo do sinakagon Mojilis sinakagon Maradan doid ng Bonopo minsan ng Tabinay Walis kinufangan no gingavi doid sadu id samok. Aw pa dinayhan sang yan sa konotinan di tangotiyagak Emilius toy Paul Filipinos tu mandad po da kay katandi ho Santo Pinay ho. Ingkakaneti, himo kapayhan do, Suang Hamin.

Pason ko yadan mantadagay doid saba VFM ko sa himbahan Bos Kadasan. Kumado paginakan inatong kisadan do sanguhon di kaupusan di ho di hansa na vakas ginawa tumugvang timpo ko yadan diti siyo no mantadagay.

Ya, siaw dia suno tang kita dan ku kadi ko Jimmy Hakim nang otak di tapi ko ngafi. Dabay na jam ko tu o nominate nolong suvab dahil pagunta ko ko pibasya nolong suvab kumaday dia su aday dong ko no pakatanod makinangod ako sa himba na tako dong suvab dito o mingko na palahan dia su makinangod do kasahimban takoriti do dong sebab at tadaw ko onom dari am kapivasian tambahot nga vi e mamasam kinango masado lidio masado RTM click tuaw na digya ongo masado estrok yo masado RTM click masado itia TikTok miti hambus do TikTok om nagi miti hambus do ida Facebook do Sabah FM kapivasian kumade dia suka tawadan tu mamihi makinango do kasimba na tako diti do dong sebab ditik ya tadi mahansan no pada to guvang da toko po ang pusta daw bay no nga tamoy man pada da ko popon si ko ginawa da toko kana umuhi si ginawa miyan pa diti hozo man tadi amatin ginatin kamatan tinau mo bubuvat o masutanon da hozo di J. Donald Gini ton vagu do kadasan.

0: Doy Dios.
1: Sabi abi hosoriti, ong otoko, untok tadaw ka matano po.
2: Id ko sa himbahan, boss, kadasan.
3: Saba VFM, may God binasi, oswaw tamoy mo.

0: Itino, timpu do mamaloso tungkus takanon saba. Kopiandot kapanandakan ko hitantoon RTM ko vahungapod, kokoswang o RTM saba, vahungapod menu sabahan. Magisusuvay loso, savya vinga kiva. Ono ikagazat, savya vitakanon niti, uhudon idkazuzuvo numbul vahungapod. Ano-ano kasibatan niti, do mamaloso, magisusuvay takanon niti, do ontok ko duvo nga padam apat Wuhan ko himo kadaw minggu jam ko duvo minsa sadop it Imago Shopping Mall kanaw savya vinikot vahu nga pod menyo sabahan loso toko tungkus toko RTM vahu nga pod taon teman setia anda.
1: Ya, kapayahan ko madaw ito pinangavik yo, kanahivay, o tadaw suvab, o makiva, ditya babasan do Sabah VFM, RTM Sabah VFM, do deho Imago Shopping Mall, do tadaw suvab, itino, oitan do menu, 80 menu sabahan ka. Lagi, dadi kanu ka umumumon, do, o gumu, magisusuvay ka vo, do ta, nansakan ko basanan, tinaw ngavi dai kiva dai ti sabah dari kiva vahu ngopo dina anu kinaman dia so do tadau suvab dari ho Imago Shopping Mall.

0: a sua automóvel.
1: Ja tabi kong avi pa intanto na po sa imban boss kada sa ane kot finasya suwa tumay mo. Ingwa na pala hanyo sa mga ko sa imban na toko niti hansan tumay mo do. Niti hi sa ginavo. Sa ngayon ko nga udo ko sa ng avi. Kao ni ko doon sa publicity ang ko gumawa na mantad timpo. Jam ka tu tohong padmini tohong sebab gisam jam kawahu tohong padmini tohong sebab hasong avi pihi data pinai masado WhatsApp kibani gimasado ido TikTok do sabab FM kyo na kagumuan masado ido WhatsApp dari ponison ko na po migay dino boss ko di ako di oiton isay mino aniti mino mihi do hasodi kinungon na pa dia su do kahabos sa Saudi su nga kumata binay din ako pamihi na hay di minggu nakatahib au kupadati ano manuhok hosaw pihi dia su dino do talaw bay no kya tu nakapamihi na hay di minggu nakatahib dadi anuan pa tako kasivatan o to binay su vai i au na koni o hosaw pihi dia ho di minggu nakatahib hay dadi nga paghuy do poponi su do hosaw kapibasya nung sebab kumadi Flora Kunus kataho dan to tomoy mo pa mamihi hosok yo dadi di minggu na katahib nga nak pamihi no nga tadaw bay na ako pa di kahabos hoso i pinihi no kya Flora kada ko kukwasay miga din boss ko di noan pa ko kasi vatan o tabinay suvay daw mamihi no hoso tadaw bay na kya Flora i kapibasya nung sebab Maria Jakim kapi basya no sebab Wilba mentad putatan mamason nga busy hodit day kapi basya no sebab ka i John Tati kapi basya mi Florence Bajol kapi basya do no sebab gumadya mulya ka i George Gimbun i sabagati Johanna Miadin Alicia Lilim Helen Young Florita Kinajil Robert Obert Joseph Potilo, Charles Loginon, kopi pasian nong sebab kumada dia su kota wadan tu makin nong diti kesembahan atau kau diti tamai mana po dah menakadung diti kesembahan atau kau baham ponis aku tahu hasau kapaguhu kapaguhu napa nga kamatan kain tutunan tinau kadi Julius Lancaster locungin katabian tadaw kamatan kadi Jovita Chin konsikan tadaw kamatan kadi Henry Lunus omni Catherine Benedict

Pitino, timpu domo moloso, tungku stakanon saba. Kopiandot kapanandakan ko hitantoon, RTM ko vahungopod, kopaswang o RTM saba, vahungopod menu sabahan. Magisusuvay loso, savya vinga kiva. Onoy kagazat, savya mitakanon niti, uhudon, idkazuzuvo, numbul, vahungopod. Ano-ano kasibatan niti, domo moloso, magisusuvay takanon niti, do ontok ko duvo nga padam apat Wuhan ko himo kadaw minggu jam ko duvo minsa sadop it Imago Shopping Mall kanaw savya vinikot vahu nga pod menyo sabahan loso toko tungkus toko RTM vahu nga pod ton teman setia anda.

Yeah, kan aku sa tahu hoso no dia su tapi ko ngavi api hira tapi nei ngavi long sebab diti apago human tadi Julius dan Castello Jungin kamatan kan tu nanti nau sinusut do hoso di Jovita Chin kota bian tadau kamatan di Henry Lunus mi Catherine Benedict konsikan tadau kamatan dari tahu pagbuhos ko niko nga pagwiri no kapi masian tapi nei ngavi tambahut ngavi doi do ya TikTok do Sabah VFM nagi Facebook do Sabah VFM ketahuan i mamasom kinangau miti hambus masado dudufo ketainan iti mingka nagi tapi ngavi do mamasom kinangau do radio do sebab diti ketahuan kumadai dia su hansan do ohi saginapo dia su do kongau hoso ngavi pihir tapi ngavi do sebab diti mentali jam ko tu tong 4 minit do sebab gisam jam ka tu jam ka bahut tong 4 minit dong sebab dari itia hozo bago ongo dia su tapi ko ngavi miti na pong tahu hozo ongo na ta quality sunduvan apa ifago kadi durai masuil Wuhan kamatan kadi Oliver Atalip omni kandaman ko di nakatahib kadi Island Mojilik.

تمی کو غافی دبا نه سموک نه جام کو واه دون سباب جام کو تو هیما پدوم سیزا منیت نه د دی دون سباب د پګن تکو ای کو جام کو واه تو پد منیت نه سباب کو ابال تلی بو دون سباب دی تیکه د انسان پکو ته دان کو ماته پینای غافی ما ماسو کو سم کین نو مزا دتی میتی همبوس مزا دتی فیسبوک د سباب وی اف ام om nge TikTok do Sabah VFM tadi naikot lina mai de ho diti dai do Facebook do Sabah VFM naikot lina mai de ho magi husi husi do pason kota huadan ko sa kumada dia suk ya tu tamai mana po do mana kadung diti kesemba na to ko tadi am pagui do poponi so do ho so pihi do tapi nai ngavi do sebab diti mai ko pahai pahang buso iti gatang do gata i pinahabus do kotinanan pamonan gata Sabah montok tadau baino tadau kanam ko duvang param tahuri ti vuan ko himo am nagi montok tadau kaiso mikot ko duvang param himo diti vuan ko himo tadi am tapi ko ngavi ti gatang do puhut gata no po nga sisam linggit onom nga padong vahusin sa kilogram puhut gata sisam linggit onom nga padong vahusin sa kilogram gata kapingan iaw na ub grade ko iso apat linggit tu nga padong duvosin sa kilogram kapingan iaw na ub grade ko iso apat linggit tu nga padong duvosin sa kilogram grade ko duvo na pangatahu linggit sisam nga padong tu sin sa kilogram kapingan iaw na ub grade ko duvo tahu linggit sisam nga padong tu sin sa kilogram kantalan grade ko iso apat linggit apat nga padong sisam sin sa kilogram grade ko duvo na pangatahu linggit tu nga padong himo sin sa kilogram kantalan grade ko iso apat linggit apat nga padom sisam sin sa kilogram grade ko duvo na pong atahol linggit tu nga padom himosin sa kilogram sikalap na pong solinggit onom sin sa kilogram sikalap solinggit onom sin sa kilogram dadi ho na o gatang da gatay pinahabos sa katinanan pamonan gata saba montok tanaw baino tanaw ko onom ko duvo nga padom tahol itibuhan ko himo nagi tanaw ko iso mikot kaduvang pram himo di tibuhan ko himo dari hansan natang hinasan tapi na ngavi mamutung gata kya nambanehan kiva na dati di kiva na dati di natitimong o man na di pondok ko may di pa pondok do yan no natitimong kiva da pukut gata kiva da kantala dati kya ba dari tapi na ngavi bayi na makinangot ako tahu pufago hoso pihir atau binaing awi dong sebab itu naikot bulan 5 kadi Christopher Mojito sutenon dalamai id pangamatan kadi Clarice Sipanul kamatan Poppy Sampu kadi Nicolette and Gatrin Tojimo kinang atau tahu hazo dite no